Aden ti na wo be ma bu yi. I don't know. Bibi ya rade yo na na. Me se oyo nyamia. Adi bi ara ni wa, o tu mi nyama wo. Wa ka se obeye no. Me se obeya ma wo da. O di ati di se ni onyamia shiba no no.

Onem ayobia said yes say kase. Adiachio. Adiachia no pa. Same da so meti asia. Machu chum. Na meyi. Ebadia.

0: me a mama ni man wase
1: odi for kare
0: e wo watan funi ti awe bringi ya si se ya di wo sa je be ko fra ti asi fun sa si so what about to any mama na se riti na ka wo ni wo do to mo e wi ai wo si e o konyo bebre sa je be ko ya abi ati asi fun sa si so.

Na Yesu Kristo beja won sakosoro ni maja nunti anade amadi madi me wonim sa ewurade ba ma wade wo a beja won sa se enka me dia me ya yirabo amai fu awon maji itireme

ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi nanai ano ye yo yo ama chini ni chini na namacho majini chekuto.

Yanya me so ba tie o amana ye ye. Na nya me ka tie o sa. Nya urade mu ni da so. Ne e be si wi ye wati. Nya re sa mu. Na ba ta bana na ni wa ni anyina no. Na me ka ni bi o se na ni ehuno. Timem papa, timem papa.